0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. Nuju na miyak sa baka ko. Kisrapa mo ako. Kisamamit mo ako. Kiskula baka ko. Pasan nga kay kita. Anang na nga ka. Kaya rumah kay di bereji ko. Anang kalo main game. Nama-nama game pa handphone. May kamata kita jay. Anang lawan kinoa kita. Ngay kila lawan nurun school. Ngay kita dano, dano, dano, chigo.